ako pa patiyan, udara kay na hudo. Hoy, ogunay, lungo ka ramang tagayay, on ka ramang to. Manay chung batia na jai ra chung batia na ra.

0: 그밖에 마야.
1: 아.
0: 저 가서 성불들 아니야 푸른 게 감로. 이제왕로 이따이 성거로. 나도 많은 성거 야프리리로.
1: 아.
0: 이거 다부 성거 땀난 제대로 실행량 그거는 남 그치 많아요. 이마가 실민 아니자. 성거는 내가 이거 뿌리면 다.
1: 아.
0: 이제 성거만 하나 떡다고.
1: Jung Jotun of Samung no Jotun and Manke Gabufano, Corksate Corkson of Samung Nangla Camon. Padigio Zarawa, Kubanko Sayawi, Hanyahai, Kogdu Pajak Tumba, Kogdu Pasingo Talane, Sabovato. Hello?
2: Hello, Diburkaham.
1: Diburkaham, Lam Sugo Pandawa.
2: I'm supposed to try to work.
1: I was supposed
2: to. I'm beginning my name. No, no, my Hamas Hani, Muzum Kasanak like her. Mutimo Pandawa. Annie Head, Johante, primary, senior visit at our high school, Kata to 12 students in our school. And I have no primary, five passing day, ego secret Hangata. Nice little Hangan Kai. I didn't know Kai classes are Paya, headmaster say, Ungon Hasu, Mane classroom Pada, Bangla. Gay, Ulas Gang, Savoman, Sau Maya Butadi Nisara. Ngai ang man tong ba busa zagli ata. Manis tong ke nga tahin buta na ba.
1: Ah.
2: Ngai zo zo kon bo sun ka, ngai pulas kan kha tang sauni pai cha. Te we sa sadi hi mane ba phat phat sai be ngai te sa sadi ngai ang la ti ui sai ki malia. Ngai asli madam ang bela yang la ti wo. Ana ngai la ti mane asli pul ko bela yang la ti wo. Ngai ai go tau kha tang ngai kan ka bon ta wisa bo sadi hi mur ngai sai ki malia ngai. Ati ngono ze maya buta di hi samane ngai tang busa ya. Ngai go buta na kla kha
1: ta.
2: After I was a buzzer, I was a buzzer. Well, my Kayafa was in the case in Buzaka. I go, I want to get out for an amount of money to Mungo, Polita Munkai, Bongo Bumi, Fine Kovike, Michael Morrison Doto. Rekuma Dasere, Emility Koripo, this Hadi Monel Sad, Gottes Deport, Mad Moduhin, Moduhin Corona, Tomon Kukuna, the Equal Salon, Kosisana.
1: Tabu Hansi Maritonko. Bela bela no hambai azora kaman tu di pano la siman bagi manya ngai thanka
2: ga go after speak office or thange do studio honde kono bokal sawo ga bar office master of the tongar thange studio ko mathan ka ti ni la yang teng teng te ko ti tung khai sagat de nang za ta ta bor la ti ya je sana klai ma za kai to
1: ngai
2: to ko to sa ti la ti wo ngai to ko ade je u ti to ngai to nei jo kamon khai to la ti ya ni ma
1: to la si u hama bo ki sa e da ko hambai Aulasi human bobokis hanikogi, abozotus among no deraridu. Mantong upon se manyango. Padding get hanyo hai, cog the quajak tomba, yasakin elene, sabotom. Hello?
3: Diburkaham, madam.
1: Diburkaham, lam so goes at a war.
3: Bordoman Tarparani Rondon,
1: Deborah, lam so.
3: Mutu Manda, Mama Pandawan. Aji tuition for guru kaisa mutu maman jongo. Ini tuition master jalan kena kora, musuk ke kora madam. Tapi onko subjek ngekai jalan kena duru boleh dong Maya. Mungkin emon ke Maya ngekai buka. Angkat tu buka kini pergi raka pola sa. Maya ngekai tapi ini history ini berbeak numan boyang mutong di. Mantai
1: ke? Oh, angkot ke belah nyomai ya ta?
3: Ia latar lalu bayi ngai yak, okey yak kau berbang mahanya, okey tangguh kata tangguh tangguh yak buku wajib yak kesapa ngi tangguh, mesti kebuah lagi.

inang no bosung sawi manya borok no bosung sini manya bukhan no bosung pai manya tai lai thang sa zora no bo sung ki phile manya aw khnai tonai mare ki singa sa zora tinyo sini tini ni mu tu mano panda bunya glo no ro khnai manai khna to to khora khnai tong ni tai logi tong ni